kini ang DXBH 103.7 FM Hope Radio. Hope Radio nagahatag kanimo paglaom nining masamog ug walay kasiguruhan nga kalibutan.

Ang atong isaanis ninyo ministry Kagero City, magkikawang kaninyo pipila ka mga gutlo ang sa atong turmanong oras sa atong leksyon. Mukhang ang panahon nga atong i-discuss, atong simplify, himo na itong yano kayo ang presentation sa leksyon aron masabtan sa tanan, igo nga kung kamo magtudlo sa inyong Sabbath School class, masayang ninyo i-presentar ang atong lesson. Sa pagsugod, mag-apo kita. Gamahan na Diyos na nagkasimulangin. Salamat niya yung kamigatagan niya ngayon sa pagtuusin mo ang puno. Huwag ang mga leksyon na among makuha. May tungod sa pagkamainang po niya kanimu. Amo kining kinabuyan mo ba sa

0: siya. Naliligayon kami manimot sa pagpasalamat kanimo sa kanisod o sa kasayon, sa suliran o sa kalipay. Kanunay kami mag-abo pagpasalamat niya kanimo. Kining tanan among pagayoon sa ngalan ni Jesus Manolas. Amen. Mga kaigsuran, ang atong topic karon, Prayer Warriors. Hindi ko na lang na-translate. Kay suhito naman tanihan ang pangalan, buti pasabot, pundok sa mga katawan na nag-aampo. Prayer Warriors. Nagiyon din ang atong kiteks, nahigugma ako sa Diyos tungod kay siya maminaw sa akong tingog, sa akong mga hangyo. Og iyang ikiling ang iyang mga dalungan na hikan ako. Busa ako magatawag kaniya samtang ako buhi pa. Ang teksto na pasalig ng Diyos kung atong sampitong pinalis pag-ampo, mutubag yun siya. Mga nagiyon sa Mr. Abed, samtang ako may kinabuhi, ako magasampit kaniya. Sulay ko nung pag huna-huna. Na bago lang yun ka, nag-istorya sa imong asawa, sa imong banang lambing yun kayo. O kasi imong higala na chika-chika na manipayin yun kayo. Dahil kalit, kalit nga nausap ang inyong relasyon na guba. Morning mga kaigsoran, kung unsa may katarungan, basta kay nadaot ang inyong relasyon. Sa mga pagkagi mga kaigsoran, ang atong pag-ampo mo niyang suod na relasyon nato ngadto sa Diyos. Ato niyang batasanon na kita may kigsuod, magkigsunti sa atong Diyos pinaagis pag-ampo. Mapakas magunta pag-ampo tungkol kayo sa iyang atong relasyon na maotpon sa tumangan sa Diyos. Bago na tayo nakikisigilanan sa Diyos, kunya kalit nga nisimangta. So nadawat ang atong relasyon mo nang di na tayo maulot ang sampit sa atong Ginoo. Sa barang kasulatan, daghang mga katawan na sila nag-ampo sa tininor gayon o kininakausap sa ilang kinabuhi. Apadili lamang ilang kinabuhi mo inusap. Apabisan pa ang mga tao na nasiyang palibot na takdan sa kausaban sa ilang kinabuhi. Sa mayaging na itong leksyon, atong ito ng Biblia, na kini-importante kayo ang Bible na magkausap sa kinabuhi sa tao. Sa mga pagkagi, ang pag-ampo sa importante kayo na ato kinintunan tungkol kay kinigiyahan kita kung unsa ang matinud, ano nga pag-ampo, aron kita usab masuod ang atong relasyon ngadto sa atong Ginoo. Una-una to, pagsaysay ang kinabuhi ni Daniel. Kaya natong iskutan, Prayer Warriors. Mga tao sa pag-ampo. Ato na sera mga kaigsuran na si Daniel, gituyo niya na hindi isang kaos pagkaos sa hari. Kaya iyang ginipinsahan ang iyang maayong paglawas. O ang Diyos nagpanalangin kang Daniel o sa iyong tulog ka mga higala na dahi ang iyong paglawas ng simpsog kaysa uban. Kaya ang Diyos nagpanalangin man kanilang tanan. Busa mga kaigsunan ang iyang siyaw tulog niya ka mga higala sa gatmisa ka binigo. Nagtagan sa Diyos ang pinasay na kaalam. Yataga sila sa Diyos sa pagsabot sa mga damgog, mga pananaw. Mahinundan iksoon na sila promoted. Yataga o dagko ng katundanan. Si Daniel iksoon, ligon kayo, mayang gimintain ang iyang koneksyon sa atong Ginoo. Sama sa, yataga siya o nahimo siyang maalamon na tao. Og ang Espiritu sa Diyos na kaniya. Og unya, gihigugma siya sa langit nun namahan. Sa Daniel 2 sa atong nakita, nga ang mga maalam ng mga tao na giisip ni Nebuchadnezzar na hari, maalam mong tungkol kayo sila magka-interpret. Nag-eskwila ba sila? Ipa-eskwila sa mga kaitsunan. May tungkol sa interpretation sa damgo o sa uban pa. karunig sa una, ato limanuan, mawa man yun sila maka-interpret sa nalintan na damgo sa hari. Ang hangyo rin yun sa maalam ng mga tao na diwan, Senyor Hari, itugan lang kung sa'yong damgo, kami may balo sa pag-interpret. Busa na ganyan, si Hari Nebuchadnezzar, kung di man mo maka-recall sa ako nga damgo o sa interpretation, ang tanang alam mong nga tao, pat yun. Maapil si Daniel, kay iskalar doon sila, mga kaigsunan. Busa, si Daniel nag-ampo, mga kaigsunan. Nag-ampo siya. Ang ginarian mga kaigsunan, musaka o manaog. Miabot ang panahon nga ginarian sa Babylonia na pildi sa Medo-Persia. Hinubduman nato nga si Daniel Sadrak Misak Abednego tag-asok katungdanan sa ginarian sa Babylonia. Pagkapildi sa Babylonia, ang mihari mao ang Medo-Persia. Apan mga kaigsunan, pagkadalaygon ang Ginoo, nga bisag bag-o na ang administrasyon, nagpabilin gihapon si Daniel ug iyang kaubanan sa taas nga katungdanan. Tungod kay nagingon ang Daniel sa stress ng Espiritu sa Dios na ang kanila. Mahinungdan nga ang hari na kauna nga ipabilin sila sa ilang taas nga katungdanan. Tungod na Daniel 6:4 nagingon nga siya matinud-anon o gulay sayo ni mansa nga makaplagan diha kaniya. Apan taliwala niining taas nga katungdanan nga gihatag sa bagong hari na si Cyrus mga kaisunan sa Medo-Persia. Ang iyang mga kaubanan igsoon nga agrabyado nga napromote siya. Mga gitawag na itong professional jealousy nang itagpamagi. Gipapirma ang hari si Darius na wala lang simbahon ang Diyos ragyod sa hari. Kaya kung namay magkaplagan na magsimba sa lain nga Diyos na nipakaon siya sa Leon. Busa mga kaigsunan, gipirmahan ang Mount Decree. Si Daniel mga kaigsunan, nagpadayos pag-ampo sa lisod nga kahimtang kamatayon mo iyang gatubang. Bisan pa mang gidili ang pag-ampo sa iyang nga Diyos. Apan may ampo gyud siya sa iyang nga Diyos. Kay kung kau mo ampo sa imong nga Diyos sa langit, ang silot kamatayon pinaagi sa pagpakaon sa mga leon. Igsoon, ingon nga batasan o gisugo sila na kung asa man sila mabihag, kung ilang ituyod ang ilang kamot o muatubang sa templo sa Jerusalem, dunggon ang ilang pag-ampo. Busa si Daniel mga kaigsunan, nag-ampo siya sa Diyos, diablihan ang bitana. Kausaw nga dito mag-atubang ang bitana sa templo sa Jerusalem. Gibayo niya ang kamot, nakita sa mga tao. Hinungda mga kaigsunan na siya gidakop o gisulutan. Apan igsoon, ang Diyos wala. Wala magbiya kaniya. Si Daniel mga kaigsunan, ano yung physical na ginabuhat sa pagampo? Nagluhod siya, pagpasalamat o paghangyo. Ang armas ragyod ni Daniel sa panahon sa kalisod na nagatubang siya kamatayon, mauragyod ang pag-ampo. Unsa man igsoon ang isakto nga posisyon sa pag-ampo? Tinuod ba gyud nang ang tanang pag-ampo magluhod? Unsa man ang tanang posisyon sa pag-ampo? Atong tanang mga kaigsoonan, Lucas 22:41, Buhat City 60, Buhat 9:40, Buhat 20:36, ani ang mga posisyon sa pag-ampo, mga kaigsoonan. O ang pag-ampo igsoon, dili lamang sa panahon na maayong panahon. Dili lamang sa panahon sa malisod nga panahon. Sa tanang panahon, mag-ampo kita o ama kita makigsulti sa Dios, nga sama kita nakigsulti sa atong higala. Sa maong pagkaagi mga kaigsoonan, sa maot nga panahon, makigsulti kita kay Ginoos. Sa maayo nga panahon, kita makigsulti nga ito ni Ginoos. Kaya ang pag-ampo na gawin si Lidyo White, Steps to Christ, page 93, ang pag-ampo mo ang pag-ablik sa kasing-kasing sa tao, sa marangay ablihan ang kasing-kasing sa imong higala. Ang pag-ampo, di lamang nga ikaw nakiistorya sa Diyos, apan imong gisultihan ang yawa, ngawa na kailabot ka niya, nag-ampo na ka sa matuod ng Diyos. Indirekta ay mong gisulat ng yawa, wa na kay labot na ko, kaya ako iya na sa Diyos. Sa buntag mga kaigsunan, magluhod alas sa pag-ampo. Kana, timailhan nga, imong gisulti nga to sa Diyos, nga dili na kausako sa kaaway nga mo ang yawa. Ang pagluhod sa pag-ampo, nagapasabot nga imong gitugyan ang tanan diha kare mo. Imong gisubmitar sa Diyos, uban sa imong pagpawos. Kung magluhod kita sa pag-ampo, atong ipakita nga kita anda mo dawat unsa ipabuhat sa Diyos ka nato. Nagluhod kita kay siya labaw, mudawat kita kung unsay responsibilidad. At panigsoon, dili lamang ang pagluhod na makapragan nato ang pag-ampo. Napoy pag-ampo nga makapragan sa Biblia nga nagtindog. Dos Kronikas 25:6 og 13, Unang Samuel 1:26, Job 30 bersikulo 20, Lucas 18:11 og 13. Kinigsoon nga mga teksto nagasulti nga adunay nag-ampo nga nagtindog. Dunay sa pag-ampo nga naglingkod. Ikaduhang Samuel 7:18. Sigsoon may nagluhod, may nagtindog, may naglingkod, nag-ampo. Ang uban mga kaigsunan, kanang muhapag yun sa yuta, na idapat yun ilang naong sa yuta, sama sa atong mga higala diha, na dili, mga Christians, ilang kining nabatasan na musubmit sila sa hari, muyaka yun mga kaigsunan. So, unsa man gyud ang i-prescribe sa Biblia, unsa ang isakto ng positions pag-ampo. Igsoon, may maglingkod, may magluhod, may nagtindog, may muhapa. Walay specific o absolute na position. Bisag unsang imong positions pag-ampo, kada igsoon, naadya ang imong pagtahot sa Dios. Unya na diya ang imong pagbati na tininood, o na diya ang imong handong na ikaw mo surrender nga to sa Diyos. Magtindog man ka, mulingkod, o muhapa, o muluhod, dawatong ka na sa atong Ginoo. May mga tao ikso nga dili magkaluhod, tingali sa sitwasyon, tingali sa baso, uban pa, apag kumabot ka sa mong balay, dito sa mong kwarto, pwede ka magluhod, mga kaiksunan. Kung ikaw makaluhod, apan kadaghanang yun ang uban di po makaluhod. Ako yung sumutugan lang ko ninyo, di ko kaluhod. May problema sa akong tuhod. Maka-apikto ba niya ito sa Diyos? No. No. Dili, yun. Dili. Kaya ang Bible, mga kaigsunan, nagahisgot sa nag-ampo nga nagluhod, nagtindog, naglingkod. Okay, mo ato taas kinabuhi ni Ino. Ang Biblia wala magasulti o daghan mahitungod ni Ino. 300 katuig ang iyang panuigon. Panigsol, mubulan yun ang description sa Biblia. Genesis 5:22, Enoch walk with God. Si Enoch, mga kaigsunan, milakaw kauban sa Diyos. Pagkataon mga sinultihan, milakaw kauban sa Diyos. O niya, gilalin siya nga ito sa langit, mga kaigsunan. Gilalin nga ito sa langit. Igsoon, ato ning makita na kung si Enoch nagalakaw kauban sa Diyos, nagpasabot na si Enoch suod nga ito sa Diyos. O kung suod si Enoch nga ito sa Diyos, nang siya may nampuon kay ang pag-ampo, maumay paagi na makasuod ikaw nga ito sa Diyos. Busa si Enoch, makaingon kita igsoon, may nampuon siya. Si Ellen G. White, ano na description mahitungon ni Ino? Patriarchs and Prophets, pages 86 and 87. Taliwalas kinabuhi nga daghang mga buluhaton. Si Ino, sa maligon gayon iyang gimintinar ang iyang pagkigsulti ngadto sa Diyos. Sa mga bugat niya mga trabaho nga maoy nag-aapura kaniya, mas misamot na siya na himong magmainampuon. Sa nabilin ng mga kapanahunan, taliwala sa mga katauhan, ug sa iyong pagpangabudlay, alas kaayuhan sa uban, sa pagtudlo, ingon nga panaginginan, mudalikyat siya paghawa sa panun sa mga katauhan, ug niya siya mugastog mga panahon nga nag-inusara, na samar siya gigutumog yuhaw sa langit nun nga kaalam ng Diyos mo'y magapahat kaniya. Ellen G. White, mga kaigsoon. Nagparayon, mga kaigsoon. Ang pagkaigsoon tininok ngadto sa Diyos, kini nagpadanag sa Diyos nung hulagway sa iyong kinabuhi. Gabisan pa man sa pagsaka ni Enoch nga gikayab na paingon sa langit, nakita sa mga katauhan na nausab ang dagway ni Enoch, mga kaigsoon. Busa ang mga katauhan sa palibot na kakaplag sa kausaban ni Enoch, mga kaigsoon. Ang pagkasod natok sa Dios, wala magkinahanglan na kita mulayas diri umatog bukid o magkinabuhi nga gitawag voluntary poverty, ascetic. Karang mag singala na magmunk, mga kaigsoonan. Wa na kinahanglan nga kumatos dapit nga wow! Dahil makatuloy ito, wali silis, wali guligo, kaya magsakit sa kagaling, wala na kinahanglan, mga kaigsoonan. Nga naman, kay ang tao sa Diyos gikinahanglan sa kalibutan? Gikinahanglan nga magpabilin tag-asa ta kay aron mausa mabungahon ang atong buluhaton, mga kaigsoonan. Aron mga tao magkakaplag sa kamaturan, pinaagi ka na ito. Nagmato tagawao, di magpatupi. Ha? Dahil mukhaon lang mga sagbot o gumampa diha, raw food, mga hilaw. No? Dahil rin ang mag-ilis, mga kaigsoonan. Voluntary poverty, mga kaigsoonan. Dili na kinahanglanon, mga kaigsoonan. Makampo kita sa bisag unsang oras. Makampo kita bisag asa. Walay dapit nga kita mag-ampo nga ang Diyos di makakita o di makadungog ka na ito. Salmo 139:7-12. Ang Diyos kanunay magkadungog sa atong mga paghilak sa atong kalag. Makampo kita nga bisag ikaw rasa pero imong giverbal, imong gihunghung ang imong pag-ampo nga ikaw nag-inusara. Kaya kung silent prayer manggod mga kaigsoonan, magkaputol-putol ang atong una-una. Pero kung mag-ampo ka nga imong i-verbalize, buti pasabot nga mitingog ikaw nga hinay kayo, tuloy-tuloy ang imong pag-ampo. Pag silent prayer o sa mapakang ta mga kaigsoonan. Busa mga kaigsoonan, marita na po sa kinabuhi ni Moses. Si Moses, mga kaigsoonan, detalye ang iyang kinabuhi sa Biblia. Unsa niya kasuod sa Diyos. Masunod nato kinabuhi ni Moses siya mga kalisdanan o kasayon sa nagsaguman siya sa kamatayon o kadagaya. Sa nagatubang siya sa mga kalisdanan, mga kaigsoonan, masubay nato ang kinabuhi ni Moses sa Biblia. Panato magkapragan na si Moses, mainampuon nga tao, nga kanunay mag-ampo komunikasyon ngadto sa Diyos, mga kaigsoonan. Ang mga Israelan kontento na, na si Moses sinalay mangayo kung sa ilang gusto. Exodus 20:18-21. Moses, ikaw nalang musulti ngadto sa Diyos. Kini nga pag-ampo, Exodus gitawag intercessory prayer. Nga ang hangyo sa mga katawan, imong dadong ngadto sa Diyos, ikaw mo'y nagpataliwala sa pag-ampo ngailang gikinhanglan. Sariya nga nakasala si Aaron, mga kaigsoonan. 40 kadlaw, 40 kagabi dito sa bukid sa Sinai si Moses. Si Aaron, na imong leader sa pagbuhat og Diyos nga natinga baka, mga kaigsoonan. Nagsayaw-sayaw ang iyong mga tao nga naked.
1: nagsimba sa Diyos Diyos. Ugo niya ang kasuko sa Diyos, nagdilaab. Misulti ka Moses, Moses akong laglagon ang imo makatawhan. Kanang yabag na sila sa pagalagad. Hapan si Moses makaigso, nagpataliwala sa pagkampo. Nahimo siyang intercessor. Ingon niya, Diyos, palihog. Ayaw pati ang mga katawhan. Kayong siya kasulti sa mga tao sa palibot. Ngang Diyos na akong ilagaran. Nga akong dadun ngadto sa yuta saad wala makabot kay gipatay sa Diyos. Ayaw, maluoy ka kanang ko. O di manggaling, di mo, ikaluoy, palaan na lang akong ngalan sa kinabuhi. Si Miriam nakasala. Gilibak niya ang asawa ni Moses. O guniya nagsilo si Miriam, nga nung ang Diyos, kang Moses raman makikisura, nga nung dili kaniya o kang aron. O di hadi ang mga kaigsyon, sumabot ka ng honor na ni Miriam. Mikalit na siya, gisandla mga kaigsunan. O kunya si Moses nagdali-dali at kuhag insinso. Mitabyog dito mga kaigsunan sa sanktuaryo o nagingon, Ginoo, ayuha ang ako igsun. Pagkabulawanon ang kasing-kasing mga kaigsunan ni Moses. Ang naglibat niya, ang nagdaot kaniya, ang nagsilos kaniya mga kaigsunan, giampo pag yun niya. Ginoo, ayuha si Miriam. Si Aaron ug si Miriam, takos gyud nga sila silutan sa kasuko sa Dios. Apan si Moses mga kaigsunan, Dios nun nga tao, mo'y nagpataliwala nga unta ipabilin gihapo sila nga buhi. Mao kini ang kinabuhi ni Moses nga siya intercessor mga kaigsunan. May butang padaon nga mga tao sa Israel gidala ngadto sa Kanaan. Nasuko batok ni Moses. Tungod kay giuhaw sila walay tubig sa disyerto. Aparigsoon, sa diya nga, hampako na unta ang mga katawan sa Diyos, nag-ingon si Moses, ayaw in taong kaluya sila o Diyos. Sa numeros 11:21-22, ang mga tao may reklamo na po, gutom. Gisumulo na sila kaon o mana. Reklamo sila. Ugunya ang mga kaigsoonan, gihatagan og kwel, og unya nagkalibanga sila. Bahin na namatay. Si Moses nagpatalawa, Diyos ko, ihunong na ang hampak kanila. Grabe si Moses, ikson. Intercessory prayer ang iyang ginahimo. Kining tanan, mga kaigsunan nga mga panghitabo, ang Diyos andam na nga musilot kang Miriam, musilot kang Aaron, musilot sa mga si Israel, hanon, parang Diyos. Wala madayon ang iyong pagsilot kay si Moses, nagpataliwala siya ang pag-ampo, ngaunta di lang idayon ang pagsilot kanila. Deuteronomio 9:5, ang 12 ka mga spies, gipadala ni Moses, kay tanaw ng Jericho. Unya ang napulo ang report, di nato madaog ang Jericho, dagkong mga tao. Armas na lang magdagkua. Unya ang parel, taas kayo, di, nato, ni, madaog. Uga ang mga tao misyagit, andam nga mubato kang Moses, mga kaigsunan. Andam nga mubato. Takos na gid silutan sila sa Diyos. Apas si Moses, nagpatalawa, Ginoo, ayaw siluti sila. Ayaw siluti sila. Ang mga katawan, andam na mabato kang Moses na itong panahon na. Gibasol. Karun, unsan itong itong Kenan o Kanaan. Nga di man mabangbang ng mga tao na mga dagko managlawas. Ilang mabang ka, ilang dagkoa. Ispada, ilang mga dagkoa. Di matabang. Unya andam sila nga ilang patyon si Moses. Parang kasuko sa Diyos na hunong kay si Moses nagpataliwala sa mga katawan nga nakasala o sa Diyos nga andam na musilot. Ang leksyon nga atong makapraganig sa ulmao na si Moses mainampuon. Dili lamang siya kagulingon kundi alang sa mga Israel. Ano? Number one, na si Moses adunay lalong nga gugma sa Diyos o tinaw nga pagsabot siya nga batasan. Mao nga nagingon si Moses, ang Ginoo nga Diyos maluluyon, mahigugmaon, o mataas o pailog o puno sa kaayo o kamaturan. Iyang nailhan ang Diyos tungod sa kasuod pinagis pagampo. Ikadua nga si Moses, maisugon o matinud-anod sa paggunit diha sa Diyos taliwala sa mga malisud nga kahimtang sa ilang lakaw sa payon sa yuta saad. Naglisod si Moses pagdumala sa mga tao apang gaampo ng Diyos siya. O ga Diyos naghatag kaya gahum hangtod nga darangato sa yuta sa saad ang mga bagulbulan ng mga tao. Ikatulo si Moses nagpainundo sa Diyos. Diyos ko, ay agsuluti kining mga katawhan. Kay mo ba yung ginigisaaran ngayon mong dadun ngadto sa yuta saad? Ayaw. Nagpataliwala si Moses tungudog alang sa mga katangan. Ikaw pat, si Moses midawat sa tubag sa Diyos. Uuman o dili ang tubag sa Diyos. Gidawat niya ni. Ingon nga suod niya higala. Walay sapayan. Dili buti pasabot nga kung suod na ikaw higala sa Diyos. Nga ang tanan ni mong pangayon ni hatag no. Dili. Sama ra na to God. Bisag usa na to kasuod. Dili po ang tanan ni mong pangayon akong ikatag. Ugi mong ikatag. No. Iksaw. Apan si Moses. Simbolo sa mapinadayunon nga pagampo. Ano yung kita sa mga kinutlo sa sunat ilin juhay? Tingali, suod na kita na magpadayong kita pagkasuod sa atong Ginoong. Apan adunay, wala na ito paabutang ng mga pagsulay sa atong mga pangunauna. O natural na kita muadto mga kaigsuunan, mubiya sa Diyos ang uban. O musimba sa adlaw. Ha? Kita igsoon kung naay mga kalisod sama kita sa bulak. Kanang sunflower bitaw, musulod sa sidlak sa adlaw, mga kaigsoonan. Mununot. Ang atong mga kagustuhan, ang atong mga kalipay, ang atong mga kasakit, ang atong mga kabalaka, ang atong mga kahadlok, iladlad na to sa atubangan sa Diyos. Diili mabugatan ang Diyos sa atong isumbong ng mga kalisdanan. Dili kita makapakapoy sa Diyos sa pagdawat sa mga problema ang atong ihalad, atong iyagyag kaniya. Kay siya igsoon nga nagaihap sa lugas sa atong mga buhok, magahatag sa atong mga panginahanglan. Nagpadayon si Ellen White, ang gugma, ang iyang kasing-kasing sa gugma, makatandog sa atong mga kasubo, bisan pa man nga kini ato ng gisulti ngadto sa uban. Dada kining mga kabalaka, mga kasamok sa atong una-una, mga kaigsuonan, walay mabugat na problema nga atong dadon sa Ginoong nga dili mapasan sa Diyos. Kay siya mo'y nagunit na ining tibok o na berso. Walay kalinaw nga iyang palabyon mga kaigsuonan. Iya kining hatag ka na to. Walay kapitulo sa atong kinabuhi nga madunum nga dili mabasa sa Diyos. Walay mga kalibog ug mga kalisdanan nga atong ihatag kaniya na kinidi niya pagatagdon. Walay mga kalamidad nga babot ka na to. Ni mga kabalaka, ni mga pagdaog-daog. Tingali walay kalipay. Tingali walay seryoso nga pagampo nga malitok sa atong mababa nga di ng atong langit nun wala mag-obserbar ni ini diha-diha tungod kay kita wanawadaan sa pagsalig nga to sa Diyos. Ari na kita igsoon sa pagsumada. Mubura nga itong pagsumada. Ang pagampo sa kanunay gibalik-balik mo kanyang pagigsood sa atong relasyon nga to sa Diyos. Tinood ka na, mga kaigsoonan. Huwag ang mga katawan sa Biblia ang atong naisgutan, lalaki magbabae, mga katawan ng mga mainampuon. Di na kita kinanglan ng mulayas bukid, mag-ermitan nyo. Ha? Di li na kinanglan. Mangilaw ta dito, madahon sa mga gulay, di na kinanglan. Di na kinanglan ng iksyon ng mag-antos ta dito. Araw kita dunggon sa atong Diyos. Kaya ang Diyos, mutubag sa atong pag-ampo. Kung moadto kitang tanan sa kabukiran, ang mga tao sa kalibutan, di kita nila mapuslan. Wa na'y magdalas kahayag, mga kaigsoonan. Ha? Muna inyong naunaon. Gibutang kita din sa Diyos aron kita makatabang sa mga katawan sa pagilas kamaturan. May tungod sa posisyon sa pagampo, kaniadto doon ay pundok. Nga tanan pagampo, masimbahan, magbalay, kinalan, luhod. Aparig so na itong nakita. Nabasa na ito sa balang kasulatan. Walay absolute na position. Wala. Magtindog, maglingkod, ha? Magluhod. Walay problema. Kay ang gikanang sa Diyos ang atong pagkasinsiro, mga kaigsoonan, sa atong pagampo. So nagkadayang ang position. Dawatong ka na sa atong Ginoo. Ang labing importante nga ang espiritu sa atong pagkamapainubsanon. Nagaila sa Diyos na siya mo'y labaw kay kanato. Ang pagampo, dili naman kinialang sa atong personal na pinahalan. Hapag kinalang doon na tayo intercessory prayer. Ginoo, tabangin ito ang itong among igsoon nga naglisod. That is intercessory prayer. Ginoo, ayuhang sakit ni ini. Intercessory prayer. Ginoo, tabangin kining mag-take o board exam. That is intercessory prayer, mga kaigsoonan. Sama kang Moses, mga kaigsoonan. Bisan iyang mga tao nga nagperuhisyo kaniya. Mga tao nga nakigaway kaniya. Sa diyang nagisilutan sila sa Diyos, nagpataliwala si Moses alang sa ilang kayuhan. Isoon, kaya ba nato iyan po ang mga tao nga nagdaot ka nato? Kaya ba nato iyan po ang mga tao nga nagdaog-daog ka nato? Kaya ba nato iyan po, Diyos, ang mga tao nga nagbuling sa atong kaduganan? Si Moses, Isoon, iyan ang gikaya. Kay siya, tao nga mainampuon. Marita sa practical application. Magampo kita, Isoon, dili lang panahon nga naatas kalisod. Murag, ang Diyos dagananan sama sa punsyap. Pirindahanan kung maapiki na ang atong kinabuhi. Dili. Ang Diyos, kinahanglan mo ampo kita, nakakita sa problema, mo ampo. Nakakita sa maayong nga panahon, magampo kita. Ang pag-ampo, dili kinisama sa call of emergency sa mga plane o barko. Gitawag SOS. Mayday, mayday, mayday. SOS, save our soul. No. Sa diya, ang anay problema ang plane o barko, singgit dahil sila. Radyo dahil. Mayday, mayday, mayday. Muhatag dahil location ang gasa sila. SOS, save our soul. Iksoon ang atong pagampo. Dili lamang alang sa emerhensya. Kung naatas kahayahay, karuhay, magampo kita. Kung naatas kalisod, magampo kita, mga kaigsoon. Magampo kita sa mayong nga panahon, magampo kita sa maot nga panahon, kay kita gikinhanglan na magampo sa tanang panahon. Magampo kita sa pagtapos. Gamhanan nga Diyos. Salamat sa imong maihimplo nga mga katawhan. Kang Ino, kang Moses, kang Daniel, o guman pa. Mga tao nga mga mainampuon, tudloy kami, Diyos, sa pagsalig diha kanimo. May mga panahon nga kami mag-agi sa mga kalisdanan sa among kinabuhi. Tabangan mo kami. May mga panahon nga ikaw magmadagayaon sa paghatag ka namog panalangin. Salamat, O Diyos. O kami nag-ampo nga kami magpataliwala. Labi na sa mga katawahan nga wala pa magkarawat sa kamaturan. Pailha sila. Kami usab nag-aampo alang sa mga Sabbath school teachers sa tibuok naong sa yuta na sila magkapasabot ngadto sa ilang Sabbath school class. Among usab gaampo, O Diyos, ang tanang mga opisyalis sa iglesia, tanang mga magbuhat. Kining tanan among pagdawaton sa ngalan ni Ginoos Manluas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Mungaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell. Hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.
2: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

kini ang DXBH 103.7 FM Hope Radio nagahatag kanimo paglaom nining masamog ug walay kasiguruhan nga kalibutan.

Ang 1 Juan 2, versikulo 1 nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Jesucristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, saya, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kinaasya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun kay kita naani ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini.

mga higala, panahon nasab sa pagampo. Salamat ng gitagaan kita kahigayunan ng kita makahiusa sa pagpamalandong sa gugma sa Dios o kalinaw o mga panalangin ng gihatag ka nato. Tali sa programa sa World Church 777 Initiatives. Ania asab ang mga pulong sa dila pa kita magampo. Ingon sa Jeremiah chapter 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope." What a promise! Pagkanindot niyang mga saad sa Diyos. Kaya ang Diyos na kaybalo sa plano, alang kanato sa umaabot, labi na siyang giandam ng puloyanan alang kanato. Plano ka na sa Diyos nga maayo aron kita makaangkon sa kanabuhi nga walay katapusan. Magaampo ta.

Kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo.

0: kung kita nag-atubang og mga pagduda o walay pagsalig, nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka o pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi, murag wala na'y tumong o paglaom. Higala, ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga maghatag o pakigangay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: If you hear us and forget us, you have lost nothing. If you hear Jesus and forget Him, you have lost everything. This is DXBH FM 103.7 Hope Radio, broadcasting from Tangub City, Misamis Occidental, Philippines.

0: Ang 1 Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili ka mong managpakasala. Apan kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Hesus Kristo ang matalong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, saya, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kinaasya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naani-ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: FM. It's been our pleasure playing music you can't hear anywhere else but 103.7 FM. You are the best listeners we could have ever asked for.